0: srobemba what nan chichirie mwache ubeka nkwasu mwache abre biera yedi atro ushie nyamia semu nukwe biera odeno hon tuwasi asemu abonyati inti mwanya yedi ya
1: hati
0: na mube hu nukrena nukrena be mwanya yedi ya
1: adishie
0: Bon sam na kodia pa kase mu odin ani atoro. Nyo de chichire ni pa gu afiase pa ani atoro. Ba se nyame asema ene kane ya no. E piamu pa na sumaira atoro yesum. No kre e hain.